0: Yes, I go back and yes, son, Mike, Mark, Disco Mueva.
1: My dear Gundi, Omozajo, Ogwewe Kango, Ribiega, Ocorata, Bakuba, Bajaga, who walk your movie, or you undergo walk your movie, or you undergo walk your movie.
0: Oh, you got the Vangavana, Mounchet, and Unavangina, Vanacuano, remember Wanga Kobaganga, oh, is out of the cognac, the candy, oh,
1: Nini,
0: Nini.
1: Lakini mwenye tabana lao na baraba kuba erekeze nyakundi. Kwa kuba tebia sarasi.
0: Toba, toba sikuwa mislead. There's nothing wrong kuba tebia. Eta bauti nero yo kuba tebia. Kuba tebia redina kuba siria. Ine vinto vire eta bauti.
1: Iye lakini mwenye mwenye kata asome tibana naro. Na buku bata ina.
0: Tawa asome tina.
1: Habana bana nji na kwele te konda. Bono kara irina igubugika. Iko makosa gani?
0: Makosa kubwa sana.
1: Gani zaza?
0: Watoto ni wetu sisi sote.
1: I saw it. Umugaka abunetege juri mwina hata inga bano mwana aliskuga akoto konyeru kata yetikanga ya ni maroko ngu chandi nechibesi mambia ndi skuga lakini kukoye akuboli kwata yunga kendo uboli nyoko nkubaba saja mbali bali ikonu uboli yaba hawa sikirisaji na baka kote inyekundi ke
0: okay.
1: Tuka kamunu wakati ulendete umochio na baba kaka bandi
0: wali. Akupoka mambigo soko genda.
1: Haya.
0: Kwa niko soki.
1: Wano ika achiete nyakundi.
0: Taya nyombo.
1: Nwa kari kurabi. Oke endo umu wakati buyo chakiri kurabi yoro bako ororo.
0: Ayi.
1: Wano mkungu wa sinche ndo mkungu ngo kwa heresa.
0: Atikete muhayaka enda kwa mwenye mochi.
1: Iii.
0: Na akuboka kuchi.
1: Eh.
0: Ngi akwena na kuchari ndi. Siaka
1: uko. Akwe kori ya akwe kore siga hapa sacha mba masakera nga kuatikire buo.
0: Baithethi anda kuboli. Sikisi ya baha sasa yungu buna vale vichuri.
1: Baba. Narero. Baba. Nkwe kwe to mwari mwoyo onde. Iga abu nete vichuri. Nero tanga ina soko bune vichuri.
0: Ome ete.
1: Omwari mwoyo.
0: Eta bauti. Mungina ngetena. Eta bauti nero akatiyo bukaya.
1: Lakini mwakari mwakaya ayu.
0: Mwakaka chuli na kamanyiru. Na manyesa.
1: Mbaa chete rende baka chete.
0: Na wabare ero.
1: Baka teba nga.
0: Obuware enu mwakaya
1: ayu. Na
0: kiyoko mneke chuli kato tokane.
1: Aba sacha babu netebi chuli. Yani wakonyo aro. Mwakari mwakonyo aro mzaro ilororo.
0: Obuno mwakaya
1: ayu. Kutanako tebi.
0: Kutanako mneke chuli. Apakah kabar baru ko? Nanti ko kuar ko manjikana.
1: Kusego ya ada ko
0: official. Itu was official. Bono yo kenga ini ko jam jam.
1: Abah aku ikan asal ini barang.
0: Apakah kabar muang aku nyare?
1: Bono apa suatu ya bono.
0: Eh.
1: Bono
0: suatu no moke.
1: Tuar rutin na bono ga bantu na baru baju ku gatir apa apa ku gatir na ni bigoti.
0: Eh.
1: Muga ko mumuru yo na.
0: Tuanya goja.
1: Tuanya goja ga. Unyaku nyakurabi no anuru bagoga andugwa
0: exactly
1: unyakurigiriri no abana bakurama
0: aba barero babwate batatu bane batane kenyoro umanye kubiraga ngane kejuri
1: bande ndi no manye te munandi gana bana ari gote nyamaru na kinyamaruru
0: eh
1: mu muromi no njaga
0: eh
1: bono munazira aria umuzwati uri atiga abana ngumuita bari kwara agenda gucio Bate kwa na mwanje ili. Aba subati bale ronyo wale nyakundi yako kuboli nga niki wajiko kwa rabu onchaka kaa kwete.
2: Naki.
0: Ero basi chise kumina vile chama mbe.

0: I'm telling you. Bindu binde mire nka na biro biro.
1: Tako ko sabaro.
0: Ha ko nyokola nte me uri mire rita iyo. Anya wote to kwa gacha kara cha kira ka chikoni.
1: Ngora ngora.
0: Banare. Uchoro siaga saiga.
1: Rosi echo.
0: Rosi echo. Umani wote ko beke permanent. Bona ayo to ko to stuaga yo to aguas
1: aguas. Kabage nde muguta no yindie.
0: Ogo ite bindu left right center. Inyomba ne gende tari chungwa ka chu.
1: Yari kwa.
0: Yari kwa le tete gaiga. Inyomba ge plastic.
1: What do you expect? You expected it. Aba ndo mba ko ka ndo mukuta no immediately. Takubo ra na ki muntu wanunga ya kiwes. Na kiya go tabu be.
0: Ai na bo bwa te niengi yo che chu se ino. Wa ter nga tikanga bikira ba siwa minta ga nyombe bise ga.
1: Ba te ko ba bikira ba ta torimo.
0: Rimo.
1: Ah ya bu ya.
0: Eh?
1: Na yo gwere da ni mo gwe be ka za ko.
0: Eh gara ile mo.
1: E ko re tu bwa ti bese.
0: Eh?
1: Baro
0: ginda. Na ne ga re go kugura chakira.
1: Tu gete iga kabaka.
0: Ocho yeye to ocho kutkwali gete mene moizo ndo wajine ne V8.
1: Adi.
0: Dekare mlonge bene vero mwancho motayori igure chinse kone vero chamambi ene jasa FM nguba ya mwanyi katinge. Good morning.
2: Echi nechinga gichia high five asumuru bidyo obuka buka
3: ama kwanya seria tari yeso ama iwa oh high five matebyo morembo benaye
0: Etonia Mugirango, Geoffrey Matenya kurusomo cha South Mugirango Muticho Ward High Five. Christopher Ogonda Kuroke, Christopher Ogonda Kenya, Krosomo Cheria Nabogita High Five. Nancy Dioba Krosomo Chebotoli High Five.